0: mo akibat ni. Ipayo kita kisa ko ni ko gaupahan sa mga ubah maana kupi ko tapakuhuti da ka mga dodo si motel na ni kuda si motel ni kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag da ka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni kong antas ko niya kamiskinan si Allah.
0: Iyo, ingo ako jamang pagi, kuminjak pagi, dang lupa sarapan pa jalan pa na kini kumakalepayan sa kadaka sa.